0: ijambo ry'ubugingo. Ijambo ry'ubugingo ni ikiganiro cyo gusoma Bibiliya mushikirizwa na Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Ijambo ryawe ni itara rimurikira ibirenge byanje, ni umuco umurikira mu nzira yanje. Zaburi y'ijana na 119 umurongo w'ijana na 5.
1: Bakunzi b'insamirizi Agakiza ku isoko y'ukuri, ndabaramukije. Aka ni kakanya kahariwe ikiganiro ijambo ry'ubugingo. Ni umwanya mwiza wo kwicara ku birenge bya Kristo kugira ngo mwironkere ijambo ry'ubugingo. Iki kiganiro ugitegurirwa na Julien Manirambona, kagishikirizwa n'insamirizi Agakiza ku isoko y'ukuri. Urahawe ikaze. Dusenge Imana. Turagushimiye Mana Data wa twese, wewe utugirira neza uko bukeye n'uko bwije, ukamutwitwararika iminsi yose yo kubaho kwacu, kandi ukaduha buri kimwe cyose mu byo dukeneye kugira ngo dushobore kubaho, haba mu by'umubiri ubana natwe, eka mbere ntunatwibagira ntiwanatwibagiye mu buryo bw'impwemu, kuko ijambo ryawe ryama riri kumwe natwe kamuduhanura uko bukeye uko bwije. None rero hezagira kandi ugirire neza uyu mwene Data tugiye kubana muri kino kiganiro mu izina rya Yesu Kristo, amen. Kuvayo ikigabane cya 35, amashikanwa y'ibyo gukoresha ihema ry'Imana. Mose akoranya ikoraniro ryose ry'Abisirayeli, arababwira ati, ibi nibyo Uhoraho yageze ko mukora. Mu minsi 6 aba ariho ibikorwa bikoregwa, ari kugirinda uzubabere uwera, ube isabato yo kuruhuka bihebuje yerejwe Uhoraho. Uzogira igikorwa na kimwe awukorako aze yicwe. Nimuze mugeze umuriro mu mazu yanyu yose ku munsi w'isabato. Mose abarira ikoraniro ryose ry'Abisirayeli ati, ibi nibyo Uhoraho yageze ngo mukoranye amashikanwa yo kumushikanira mukuye ku byanyu. Umuntu wese yumva bivuye ku mutima abe ari we azana ishikanwa ryo gushikanira Uhoraho. Ayo mashikanwa naya: amazahabu n'amafeza n'imiringa n'inyuzi z'amasufe n'iz'amashigisha n'iz'agahama n'izera derere n'ubushenza bw'impene n'insato z'imfizi z'intama zizizwe mu gahama n'insato z'ibikoko byitwa tahashi n'imbaho z'ibiti byitwa imishita n'amavuta y'amatara n'ibiti n'ibintu bimoga byo kuvanga n'amavuta yo kurobanuza abahabwa ibango n'ibindi byo koswa bitamirana n'utubuyenge twitwa shuhamu n'utundi tubuyenge two gutera ku mwambaro witwa efodi no ku mwambaro wo mu gikiriza. Kandi umuntu wese w'umuhinga wo muri mwebwe naze akore ibyo Uhoraho yageze byose, nibyo ibi. Iryo hema ry'imbere n'ihema ryo hejuru yaryo n'ibyo kurenza hejuru y'iryo hema n'uturinda twaryo n'imbaho zaryo n'ibiti byaryo by'intumba n'inkingi zaryo n'ibitereko byo ku rokezamwe imbaho n'inkingi na ya sandugu n'iminiho yayo na wa mutemere wo guhongerako n'igihuzu cyo gukingira ahera cyane n'ameza n'iminiho yayo n'ibintu byayo byose n'imitsima y'ibiterekegwa n'igitereko cy'amatara yo kubonesha n'ibintu byacyo n'amatara yacyo n'amavuta yo gutuma yaka n'igicaniro cyo kosereza kw'imibavu n'iminiho yacyo n'amavuta yo kurobanuza abahabwa ibango n'imibavu itamirana n'igihuzu cyo gukinga mu gwinjiriro rw'umuryango w'iryo hema n'igicaniro cyo kosereza kw'ibimazi n'ikintu cyacyo cy'insobane gicuzwe mu miringa n'iminiho yacyo n'ibintu byacyo byose n'ikigarigari n'intebe yacyo n'impuzu yo kubamba ngo zibe urugo n'impuzu yo gukinga n'ibirimbi byo kuzimanikako n'ibitereko byabyo byo kubinegamwo n'impuzu yo gukinga mu irembo ry'ugo rugo n'imambo z'iryo hema n'iz'urugo n'imigozi yazo n'imyambaro igishe yo kwambara mu gukora ahera niyo ya myambaro yejejwe yo kwambara Aroni umuherezi n'iy'abana biwe yo gukoramwe nk'igikorwa cy'ubuherezi. Nuko ikoraniro ryose ry'Abisirayeli baragenda bava imbere ya Mose. Maze baraza umuntu wese asunitswe n'umutima wiwe n'umuntu wese atanze bivuye ku mutima bazana amashikanwa bashikanira Uhoraho yo gukoresha rya hema ry'ibonaniro n'ayo gukoresha ibikorwa byaryo byose n'ayo gukoreramwo ya myambaro yejejwe. Haza abemeye gutanga bose bivuye ku mutima, abagabo n'abagore bazana impeta zo mu mazuru n'izo mu matwi n'izo badomesha ibimenyetso n'inyerere byose arutugenegene dukozwe mu izahabu. Umuntu wese yari afise icyitwa izahabu yakizana kugishikanira Uhoraho, kandi bose abari bafise inyuzi z'amasufe n'iz'amashigisha n'izisa n'agahama n'izera derere n'ubushenza bw'impene n'insato z'imfizi z'intama zizizwe mu gahama n'insato z'ibikoko byitwa tahashi, umuntu wese arabizana. Umuntu wese yari afise icyo ashikana cy'ifeza cyanke icy'umuringa arakizana agishikanira Uhoraho, kandi umuntu wese yari afise imbaho z'igiti cy'umushita zogira icyo zimara kuri icyo gikorwa arazizana. Abagore bose babahinga nabo bahingiranya inyuzi bazana izo bahinze iz'amasufe n'iz'amashigisha n'izisa n'agahama n'izera derere, kandi abagore bose basunitswe n'imitima gukoresha ubuhinga bwabo bahingiranya ubushenza bw'impene. Abakuru nabo bazana utubuyenge twitwa shohamu n'utundi tubuyenge two gutera ku mwambaro witwa efodi no ku mwambaro wo mu gikiriza. Bazana n'ibintu bimoga n'amavuta byo gukoreshwa mu matara no mu byo kurobanuza abahabwa ibango no mu byo kosa bitamirana. Nuko abo bagabo n'abagore bose b'Abisirayeli bemejwe n'imitima yabo kugira ngo icyo bazana cyose cyo gukoresha igikorwa cy'Uhoraho yabariye Mose gukora babizana kw'amashikanwa avuye ku mitima ikunze bakabishikanira Uhoraho. Mose abarira Abisirayeli ateheraba Uhoraho yahamagaye mu izina Besareli mwene Uri, Uri mwene Huri wo mu muryango wa Yuda, kandi yamwujuje impwemo y'Imana kugira ngo agire ubwenge no gutahura no kumenya n'ubuhinga bw'uburyo bwose mu byo kwigenera ibikorwa by'ubuhanga no mu byo gucura izahabu n'ifeza n'imiringa no mu byo gukeba utubuyenge two kurungikwa mw'izahabu no mu bubaji no mu by'ubuhinga bw'uburyo bwose bw'ubwenge, kandi yashize mu mutima wiwe kwigisha abandi bo na Ohoriyabu mwene Ahisamaki wo mu muryango wa Dani. Abo yabujuje ubwenge mu mitima yabo bwo gukora ibikorwa by'ubuhinga bw'uburyo bwose bw'umuntu azi guca amagagwe kutubuyenge n'ubw'ubuhinga bwo kujisha n'ubw'ubuhinga bwo kugererenga amabara y'inyuzi z'amasufe n'iz'amashigisha n'izisa n'agahama n'izera derere n'ubwo kujisha impuzu mbere n'ubwo abakora ibikorwa byose by'ubuhinga n'ubwo abigenera ibikorwa by'ubuhanga. Kuvayo ikigabane cya 36 uko abantu batanze bigasaguka. Besareli na Ohoriyabu n'umuntu wese w'umuhinga abo Uhoraho yashizwe n'ubuhinga yashizemwe ubuhinga n'ubwenge ngo bamenye gukora byose by'iryo hema baze babikore nk'uko Uhoraho yabigeze byose. Nuko Mose ahamagara Besareli na Ohoriyabu n'umuntu wese w'umuhinga Uhoraho yashize ubuhinga mu mutima mbere n'umuntu wese yasunitswe n'umutima kuza gukora icyo gikorwa. Mose abaha ya mashikanwa yose ayo Abisirayeli bashikaniye Uhoraho gukora iby'iryo hema ngo bayakoreshe, kandi uko bukeye mu gitondo bakomeza kumuzanira yandi mashikanwa avuye ku mitima ikunze, bituma abo bantu bose babahinga bakora ibikorwa byose byo kuri iryo hema bahera ko baraza umuntu wese ava ku gikorwa ciwe yakora babarira Mose baterega abantu bazanye ibirenze rwose ku byo Uhoraho yageze gukora. Nuko Mose ashinga kubibuza babitangaza aho bashagaje hose bati nihaze hagire umugabo cyangwa umugore asubira gukora ikindi kintu na kimwe cyo gushikana ku bw'iryo hema uko niko babujijwe abantu kugira ikindi bazana kuko ibyo bari bafise byari bihagije gukora icyo gikorwa cyose bigasaguka bakora iryo hema. Umuntu wese w'umuhinga mubakora icyo gikogwa akora iryo hema ry'imbere barisakaza impuzu 10 izo mpuzu zagishwe mu nyuzi zera derere nziza zihinzwe neza no mu nyuzi z'amasufe no muzamashigisha no muzisa n'agahama kandi zari zigishwe ku bishushanyo by'abakerubi bigishwe n'abahinga babyo. Uburebure bw'impuzu yose bwari amatambwe 28 n'umunani y'ukuboko kiriye mu nkokora, ubwaguke bwayo bwari amatambwe 4, impuzu zose zari cyabugegwe. Besareri arongoranya impuzu 5 ukwazo n'izindi 5 azirongoranya ukwazo, atera utugombo kudutambara tw'amasufe ku ruhande rumwe rw'impuzu iherera izarongoranijwe za mbere, atera n'utundi tugombo nk'utwo ku ruhande rw'impuzu iherera izindi muzarongoranijwe za kabiri. Utwo tugombo yateye ku mpuzu imwe twari 50 no mu zindi za kabiri zarongoranijwe atera utundi 50 nyene ku ruhande rw'iherera izindi. Utwo tugombo twari dutumberanye acura uturinda 50 mu izahabu adufatanisha izo mpuzu zarongoranijwe nuko iryo hema ry'imbere ricika rimwe ryiramvuriye. Atakwajisha impuzu mu bushenza bw'impene zo kuba ihema ryo gufuka iryo hema ry'imbere, ajisha impuzu 11. Uburebure bw'impunzu yose bwari amatambwe 30 y'ukuboko ushyiriye mu nkokora, ubwaguke bwaryo bwari amatambwe 4, izo mpunzu uko ari 11 zari cyabugegwe. Arongoranya impunzu 5 ukwazo, 6 nazo ukwazo.

muhejeje kumviriza ijwi ry'inzamba y'iherezo. Nimwaba mufise ico mubaza canke mwifuza kutwandikira, andika muti ijwi ry'inzamba y'iherezo, agasanduku ka posta 1710 I Bujumbura.

0: Allô?
1: Allô?
0: Sabato nziza?
1: Kuri twese.
0: Tuvugana nande muherereye?
1: Yobukuru mu butoshyo.
0: Kaze mu kiganiro.
1: Ndi politiki tano sinda tisa bato kakana mama na utukana. Mama na wachari mbindi. Amusa atari mu kibutoshyo. Amwe na bakinya.
0: Ego.
1: Amwe no kwanka kwitu. Amwe namune teruke. Papa kitoro acha gitindara ya butoyi.
0: Ego.
1: Amra.
0: Rakoze cyane.
1: Namutoki butara.

0: nye
1: hadio aga kiza ku isoko kuri rero ndagushimire cyane umunota umwe gusa ikiganiro tuja kuba tugisozereye izere yo kurukuragira ibi byiza aho uherereye ashaka kwakira umunywanyi umwe gusa hamwe yonyaruka umwe gusa hamwe yonyaruka abayataje naho ikiganiro turagisozera turashimire cyane kandi ko mubandanya mukwikirana ibyo twabateguriye

tugihagaze reka twumve icigwa twari dufise muri inodwi tugeze icigwa kigira kabiri kigihembwe kigira cyanyuma kirangiza umwaka umutwe w'icigwa bavuga ngo ihamagagwa ry'umuhanuzi isomo ryo gufata ku mutwe toza kurisanga muri Yesaya gatandatu umurongo w'umunani aho havuga ngo numva ijwi ry'umwami imana rivuga riti ndatumande kandi ninde yotubwira maze ndavuga nti ndi hano ba ari jewe utuma reka twese duhagaze maze dusenga imana

tugihagaze mutore bibiliya zanyu dufashe amajambo yo gushima nasize ku muzirikanye yo muri Zaburi ya 18 haravuga ngo ndagutaka ndakunda uhoraho we ni wewe nkomezi zanje uhoraho ni gitandara canje n'ubuhungiro bwanje n'umwokozi wanje ni imana yanje ni gitandara canje cyanje gikomeye ni wewe buhungiro ni we buhungiro.

0: Haleluya kandi turamukanye mu izina rya Yesu. Jewe nje ngaha imbere nkuhagarariye igisata cy'umusamariya mwiza, ariko iyi ntagariyo sabato yacu. Byarabonekanye ko amasabato yacu akundwa cyane, duca dusanga abandi bayatwaye. Uretse n'ivyo, hariho impamvu tutari tumaze umwanya tushika ngaha, ariko n'ukuri biranjyoheye cyane gusubira guhagarara ngaha imbere, ndababona mu maso, twongera turamukanya. Hama icyo novuga kuri kano kanya kahaciye, umusamariya warakoze, uhejeje gukora wongera urakora, kandi gukora nivyo muwa mwaradusavye. Mico gihe rero kuva twebwe umwaka utangura, reka nsubire inyuma gatonyi kugira tutahurane. Mu musamariya mu mwaka uheze, mu musamariya uravye mu mwaka uheze ukisunga ibiharuro canke mu mwaka wundi waheze, vyaraduteye kutazi imbere ngo tubagore. Sinzi ko tuko turajana. Mu yandi majambo, turavye amahera mwari mwiyemeje naye twe twakoresheje mu mwaka waheze, twabona umengo nta kamaro ko kuza kubera amahera ariho azoza buke buke ariko tuzoyaronka. Yego, vy'ukuri bamwe barabikoze, kandi Imana ibandanye kuba tuzigamira, n'abandi bariko barabikora, hakaba n'abandi bahagaritse. Ivyo rero nivyo biduteye kuza ngaha. Niko naganira n'abakuru b'ishengero bavuze ati ivyo vy'udupapuro gusubira kubigarukana ngaha, nibaza yuko bidakenewe cyane, ahubwo abantu wo bibutsa iyo nshingano bari bihaye. Hama rero nje no kubibutsa egome ntarabibutsa. Muri Bibiliya hari ahantu havuga ngo umugwiza tunga biragoye ko aja mu ijuru. Sinzi ko turi kumwe, iyo verse ku twebwe dufise amahera makenyi iratugora gusoma, n'abandi irabagora gusoma, ariko harabusanga igora cyane. Reka rero ndabafashe uko muzoza muyisoma. Iyo bavuze umugwiza tunga n'ucunga ubutunzi, n'ibintu bibiri bitandukanye. Sinzi ko turi kumwe, bantu b'Imana twaba turi kumwe. Umugwizatunga n'ucunga ubutunzi n'ibintu bibiri bitandukanye. Je rero narikuye mu bagwizatunga n'ucunga ubutunzi. Sinzi ko turi kumwe. Turi kumwe. Je rero wanyumvise. Iyo rero wikwiye mu bagwizatunga ukaba ucunga ubutunzi, mu yandi majambo ubwo butunzi burafise mwene bwo. Ubitahuye nkuko nanje nabitahuye uraronka amahoro. Ariko uvuze ati aya mahera mfise ni gwanje, aho ububaye umugwiza tunga. Iyo rero ucungiye umuntu amahera arakurungikira umuntu ati mpera uyu muntu amahera, kubera amahera atabari gwawe n'ubundi. Mwene yakaba akubwiye uri buyahe, uramubaza gutasati ukeneye angahe, ivyo bihumbi jana ukabikuramwo ukamuhera uwo muntu yakubwiye ati mpera umuntu aya mahera. Mwico gihe na uno munsi ni watangura kuvyiyumvira uko uraza kuronka amahoro. Uvuze ati je ndafise ubutunzi, n'ukuri biragoye. Ariko uvuze ati jewe aya mahera mfise ndafise uwo ndayacungiye, nkanje ndayacungiye Imana yarayambikije, iyi mpamagaye ati yakoresha uku ndayakoresha mu gihe bikenewe kandi nta ngorane bintera. Ndiko ndabahamagara rero nk'abakristu, mwibuke yuko aya mahera tubitse canke dutunze twashize mu mabanki ntabwo arayi wacu, akora ngaha ku isi, ahejeje gukora ngaha ku isi mu ijuru ntajayo, kandi no mu ijuru nta kamaro ko kujayo, kuko ibyo agura ngaha ku isi mu ijuru ntabizoba biriyo. Ndagarutse rero ku musamariya, nashaka tubanze twumvikane ngaho. Aha mu ishengero je ndabyita nk'imigisha. Ubu abantu yavugize ikibazo aravuga, Gari mumbabari rengo menwara kanyatari gato kubera na imaze iminsi ntari nga ntaza ngahe imbere muranyihanganira uwo bambwiye aza kuza inyuma yanje ni Baptiste ndamubonye canke adugije ukuboko nca ndamubisa baduhaye iminota 15 ariko Baptiste kubera ari mwene wacu ndashaka no kumuha iminota 2 ndiko ndagenda rero twebwe abantu bamaze kubona yuko iyo badusavye tubaha baragwiriye kandi gutanga ni vyiza mu mwaka uheze nka kino gihe turimo twa tumaze gukoresha nivyo nari navuye kuvubaze hagenye iki gihe nyene turimo twa tumaze gukoresha miliyoni 17 ubu tumaze gukoresha miliyoni 30 30 nimwe ziburamwa amahera urumva naho mwatanze tuko turajana naho mwatanze abasavye babaye benshi ibi ni biharuro biri simple bitagoye hama rero nubu basubiye kudusaba hari umuntu numva ntuva ngaha ntavuze abandi ndabihoza kuko murampa nanje nkabaha ariko uyu wewe sinova ngaha ntavumvuze ubuheze hari seminari y'abahungu ngaha ndayikurikirana kuri YouTube haravamo umuntu abaza ati none kumengo abakobwa babave n'isi ntimubashakaga mwabasoremwe sinzi ko tuko turajana numva karandiye ariko urumva nk'uyu ni nkumi yavunitse none bahora batabashaka sinzi ko tuko turajana uyu rero arasaba imiliyoni zishika ku 8 yaravunitse bisaba ko kuguru kwiwe basubira bagushire bakugorore hama bashire mu ivyuma igufa risubiranye bakure mu ivyuma hama ashobore kutambuka nkuko yahora atambuka izo ni miliyoni 8 mudushoboje tukazironka uwo mukobwa nawe azosubira kwiyumva yuko yabaye inkumi kandi igitumye bamugaya taruko kuguru Yesu abahezagire ejo rero mukumva ndabibukije ntimuzovuge ngo ndabaturumbukiye n'umuntu yo kwibaza ngo ntibaze banyibutse ahari butumbere arahazi atahazi naho Seremane aramwereka kuko nawe niyazobagiye na Gerari arahazi na Muzehe arahazi na Erike arahazi muragenda gusa mukavuga ati tuje gutanga amahera mu Musamariya Yesu abandanye abana nanyu mugire ibihe byiza mwongere isabato ibabere y'umugisha
1: Aleluya arakoze mwene wacu arunwe gisacu Musamariya w'imbabazi nanje mpagaze ngaha mu izina cy'igisata cy'abagabo bo mu ishengero rya Jabe reka turamuka mu izina rya Yesu Kristo ababyeyi ari bamanura abagabo tubange tumeze gutya abagabo turamukanye n'imisore bose Yesu abahezagire cyane amen haraheze amasabato abiri nciye ngaha menyesheje ibikogwa amoyimirije muntu mbere guhamagarira zina mugabo wese zina musore wese ari mu ishengero kugira ngo yitwararike iki gikogwa icyo twakoze twashizeho muntu mbere kugira ngo tumenyane twese tumenyane ndabamenye namwe mumenye naragerageje ndandika imisore n'abagabo bari mu ishengero rya Jabe ngetse ku rutonde rw'abantu bangana 160 hariho abantu imana ibahezagira bari kubaransanga bambwira ati turimo dushimwe dushiremo dushiremwo ni muntu mbega ngo tubegeranye tube umwe muri Yesu Kristo maze duteruye ikivi tugende twese hari abansanze ni box barambwira ati ntitubizi neza ati mwosura mukadusigurira neza intumbero ni imwe gusa nuko igisata amwe mu ishengero rya Jabe cyerekana ko gihari ko gikora abakenyezi batugiye imbere bagezaho biyemeza miliyoni 40 kandi bagakora igikogwa none twebwe abagabo ariko tuyatanga tukayabaha tukaho guti reka nshimire cyane abasore bari mu ishengero rya Jabe ndiko ndaraba mu nyigurupe bamaze kubona kwa isegoro rutonde bacye batemero ya mbere uwitwa Rameka ati je mpa mikro mikro ayitora ati ndabihejeje ati mpera Gerard mikro Gerard ati eh je nanje mpera naka mikro biragenda neze mandi bahezagire cyane basore mu ijabe amen rero intumbero ni yahe iyi groupe yagiyeho iyi liste kugira ngo dukore ibikogwa bitatu bihambaye icyambere abakenyezi bacu twarabatereye kandi nibyo pastor yavuze ngaho imbere ko umugabo ashaka kureba umufuko agire gutya yereke madame atehera aba inyuma y'isa havuga ati nyongera kandi nubwo twabatereye na nubu ajya bakoresha abakenyezi twayabahaye sibyo none nike duha abafasha bacu na nubu kandi twiteguye kubagira ngo tubaterere kuko batanguye kubaka inyubakwa ibasa miliyoni 40 ikiremba kandi amakansimira ubu bageze ko basakara ariko reba bati mwebwe abagabo bacu nubwo mwadutereye kora mufuko kandi mwongere mugire icyo mukoze iyo ni ntumero ya mbere iya kabiri abagabo mu kwezi kwa kabiri twaraguze parcela ibururi tuyiguze imana ko ibitangaza tumaze koronka bizera abashika batanu niba ntihenze bacha basengera mu nzu y'umukuru ushengero ubutegetsi uko burabirukako abo bizera bace biyungunganya bace hamwe babumba matafari kugira ngo bashobore kuduza aho basengera bacha avuga ati rero nka amo mwaturi parcele nimukore ko namwe ikigira gatatu hari mu pioniye muri bapioniye babiri duhemba aho asengera imvura yaraje igihusi ikurura urusengero gose ubu bari hanze baravuga ati rero nimugira icyo mukora kugira ngo turabe ko naho yo baramabati abiri cyangwa atatu mugabo nka amo mugira icyo mukora niyo mpamvu rero nje ngahasinje kugira ngo mvuge ngo nimutange twavuze ko nkuko twakemwe n'amayishengero ko tugiye gushyiraho uburyo bw'uko abantu bitegurira igikorwa kirikare tukabaha nk'ukwezi hanyuma muko kwezi tukara tuvuga ati turashikanye icyo twarondeye apana bya bitumenyereye ngo nimunyandike ibihumbi 33 nyandike ibihumbi 10 oya kwiyandikisha ni ubunyene muri ya groupe rero ukabona baguhaye micro uravuga ati jewe ndavye ndashobora kutotanga ibihumbi 60 ubundi ibihumbi 500 ubundi miliyoni mugabo tukaba tuzi ko ayo mafaranga tuzoyakenera ku itariki 31 z'uku kwezi niyo tuzoyashikana kugira ngo akoreze ibikorwa byose twababwiye rero intumbero kugira ngo tubamenyeshe ko iyo groupe ihari kandi ko ibandanye ikora ukabona rero bishitse bakaguha micro baguhaye micro uvuga ati nanje ku iki gikorwa turiko dukora ku miliyoni 15 nizo twiyemeje kubera ko twarakoze cyane kwose abagabo mugabo ndavuga ati 15 tutozibura uwo munsi reka rero dukore icyitondegwa hariho abantu badafise ama WhatsApp mugabo bari kuri rutonde nawe udafise WhatsApp turagusanga nibwo ndakubwira ati baguhaye micro gira icyo ukoze ikindi naco twavuze ko ari mu bumwe nta kwitinya kuko ibatubwiye kurigura ibihumbi 40 sinza yorigeze kongera ibihumbi 40 sinzi tuvuga ko ari 30 ribuzeho 500 urarigura none bisikure rero ngo nta kuvuga ngo cewe sinovuga ngo novuga make yabontwenga canke ngo cewe ukunuko oya ukubona wiyumvira nkwe mu wimana zokurongora ugakora kora ukushoboye kugira ngo igihugu cy'Imana gitere imbere kugira ngo izongoro zubatwe ya MIFEM ya AMO ni oye utozubuka ati ahananje nashyizemo iturufu yiwanje reka rero Imana ngina amahoro ibandanye ibana natwe twese na cyane cyane tuzirikane iki gikorwa hanyuma ku muntu yabafite WhatsApp atari atibona muri groupe y'abagabo kuyijabe acya dusanga tukamushyiramwo kugira ngo tube bamwe ikindi naco udafise WhatsApp nawe arashobora kuza tukamushyirako ikindi naco birashobora gushika ukavuga ati jewe nimwirwa mushyira kuri liste mujye mujya muri trozereri mukagirisha mutanze mugaba mukacha muza mugatubwira ati kuri liste ndiko kuri trozereri nashikanye tukwepura ko kwicyo gikorwa gito cyukora Imana ngenda mahororo ibane kubane namwe twitegurire rero iyi tariki ya 31 uku kwezi niwe tuzoshikana ngaha tuvuga duti jewe koko twa ni imana niyo niyemeje 100,000 ariko imana yampezagiye narunze na 20 umuntu ati jewe nari niyemeje 5,000 ariko naragerageje naronse 8,000 ngayo kugira ngo uwo munsi tuzope ngatopa ngo je mwandike kwaya kireka umushitsi atazoba yamenyeshejwe ibi bintu twifuza ko abagabo turi ngaha uwo munsi azoba ari gushikana ibyo twarondeye imana ibahezagire kandi ibahe kurondera muronka tuzoshikana ku uwo munsi mu izina rya Yesu Kristo.

0: Haleluya. Tubumbure Bibiliya zacu. Tugende hariya mu gitabo cya Zaburi. Zaburi ijana mirongo itatu na kane. Ku murongo wa mbere gushika ku murongo ugira gatatu. Turabe Zaburi yo gushima. Nimushime agize Uhoraho. Yemwe basabyi b'Uhoraho mwese. Bakesha ijoro bahagaze mu ngoro y'Uhoraho. Mutarike amaboko yanyu muyatumbereje ahera. Mushimagize Uhoraho. Uhoraho aguhe umugisha uva i Siyoni. Niwe yaremye ijuru n'isi. Amen.
1: Amen.

Haleluya. Haleluya. Reka dushimire Imana yemeye kudushikana hano kugira ngo turushirizeho kumva ijambo ryayo. Uyu mwanya tugomba twumvirize indirimbo kugira ngo umusiguzi ahaguruke. Ni indirimbo ya Korale We Must Go Home. Ahaguruke, bahaguruke baze natwe twumvireho.

0: Umwana aravuye ku murongo, ariko ikiganiro kirabandanya. Ni kuri Radio Agakiza, ku isoko y'ukuri. Ikiganiro ni iki? Satanza n'abana, turi kumwe n'abana biteguye kubana namwe.
1: Alo,
2: imeze neza?
0: Ego, n'amahoro. N'amahoro namwe muvyeyi.
2: Isabato nziza kuri twese.
0: Umunsi w'umunezero. Muturonse umwana kugira ngo bavugane na Amida.
1: Alo,
2: alo,
1: ni sawa?
2: Ndashima. Ama muvugana na Ezekiel mu gishingano. Alo,
0: wi? Alo, Ezekiel, mufise imyaka ingahe?
2: Mbo nsanzwe nta bishengero ryo mu gishingano.
0: Dushaka umwana, Ezekiel. Oh, ikiganiro Ezekiel, nari nimeje kubibamenyesha ko abakuze mutwihanganire cyane, kubera ko hariho iyindi myanya y'iwanyu mwashyiriweho mu biganiro bitandukanye, kandi nibyo byinshi wanagomba gusumba abana. Ariko iki wihangane cyane Ezekiel, ngaho mu gishingano ni icy'abana. Wari kuturonsa umwana rero kugira ngo ashobore kuvugana na Aminda. Turi kumwe hano.
1: Alo, ni sawa?
3: Ni sawa.
1: Ubahe?
3: Witwa
1: nde? Witwa nde?
0: Wari wibagiye abandi gane mifuritse abandi bane sato nziza ntacyo kibondo.
1: Eko.
3: Na mama wiwe.
1: Eko.
3: Natisa.
1: Eko.
4: Bari mu kibuye.
3: Bari mu kibuye.
1: Eko.
4: Bana mu kibuye.
3: Bana baba mu kibuye.
1: Eko.
3: Na sa. Ni sa mu kibuye.
1: Eko.
4: Ati na mama mu kibuye.
3: Bana baba ku kibuye.
1: Eko.
3: Eko.
0: Shimire cyane papa ne magabo mu gishingano. Urakoze, ndagushimiye mu kibanza cyamenyesha makuru bose bifurije sato nziza. Nawe ubaye kuraniranirwa ngaho mu gishingano na papa Neema, kandi wakoze kugamburuka kandi wabikoze neza. Ikiganiro kirabandanya rero ku nimero 32 ubusa 6336.
1: Alo,
2: nibanje kuwimereka.
1: Witwa nde?
2: Emere senge Evangeline.
1: Wasenge yehe?
2: Kuwimerekwa.
1: Ifurize isabato abandi bana.
2: Nifurije isabato nziza Mugisha Karuve.
1: Ego.
2: Na niidukisa Horonera.
1: Ego.
2: Na Adiza.
1: Ego.
2: Na Kereria.
1: Ego.
2: Na Sepere.
1: Ego.
2: Zagiri isabato nziza.
1: Yatwese.
2: Namwe isabato nziza.
1: Urakoze.
0: Urakoze cyane Evangelique, ngaho kubintere kwawe bane kugira isabato nziza nawe. Evangelique. Evangeline. Evangeline niko witwa Evangeline. Urakoze cyane ngaho kubintere kubane kuraranirwa. Shimira cyane kandi ngiye mpe nikaze n'abana bo ngaho kumuyaga uranyukije nabo babane bagira isabato nziza na sevira ngaho kumuyaga wandanyigira isabato nziza na papa James na ngaho kuwinere kwa bana bagira isabato nziza na wa James na ngaho mwana yemugira isabato nziza Daniela isabato nziza Claire isabato nziza Viviane ngaho kumberwe nabo bana yemugira isabato nziza Kigano kirabandanya rero ni ku nimero 32 ubusa 636 numva ko bako bakora neza ngaho mu gishingano namwe rero murahawe kaze nta numwe yimiriwe kugira ngo ashobore kuha aba umwana wiwe I telefone kugira ngo ashobore nawe kwifuriza isato nziza biciye kuri radio agakiza ku isoko y'ukuri mu kiganiro cyabashiriweho isabato nziza Na bana nongere mpe ikaze kandi nifurize ku bana yamugira isato nziza abana muri koma ari kwikirana muri ngaho kumutakura mu bana yamugira isato nziza abana bane ya mu maramza bana yamugira isabato nziza abana bungaho mucabiza namwe mu bana yamugira isabato nziza ngari ya kumugira igiri namwe mu bana yamugira isato nziza kandi kirabandanya mutwakure kugira ngo abana bashobore kuganira n'abandi bana biciye mu kiganiro isabato nziza n'abana kuri radio agakiza ku isoko y'ukuri kirabandanya rero nimero za zindi nyene 32 ubusa 636 ugaca utuhereza umwana kugira ngo ashobore kwifurizanya isabato nziza bane mukurindira ko rero hari undi mwana ashobora kuba ariko aragerageza undi muvyeyi ashobora kuba ariko aragerageza mu kuronsa umwana wiwe kugira ngo ashobore kwifuriza warawe turonse umwana mubandanye rero namwe mubateramisha reka nsabe mube muraririmba abavyo nifurize kubana yamugira isato nziza Lewis ngaho kwinere kwa n'abana n'umuryango mubane mugira namwe isabato nziza twagiye turirimbe

ni kinyene cyo gufata ingingo nta wundi mwanya ukiriho harahiriwe umuntu yumva ijwi rya mwemu yari rivugana nawe maze akifatira ingingo bigishoboka inyuma y'ubuzima nta wundi nta yandi mahigwe tuzoronga

mu mugambe w'agakiza Yesu Kristo yahisemo kuza gucungura umuntu ngo amukure mu cyaha yarababajwe aricwa

0: arufisi byashikiye wa mukobwa wa Mari.
1: Mbega aruzi ukuntu Matayo na Maria bobo bikundana.
2: Wifuza kumenya ibyo tumugira amahitamo meza mu gihe cyo guhitamo uwo muzokubakana? Wifuza kumenya umwifato mwiza ubereye umukobwa n'umuhungu bageze mu bigero byo gushinga umuryango? Kurikirana ikiganiro Umugenzi n'ikindi kuri Radio Agakiza ku isoko y'ukuri.